Pini labang so jame kalong ko PPC kirot ke parju ponjima labang so puthak lamthe chapa jermida mixena. Porpai trokramit ke pleng lute nang litum kang du kardo maluna jame kang denglong ason sanalun arjulo inji porpai trokrami thongke prapho pen nang litum piniarni ang denglong kamir so killing pi ke than pon ahirjir nang litum arjulo inji porpai trokrami thongke pra sirke pleng lute pinia sarlam the nang litum arjulo inji porpai trokrami plike pleng lute karbilun barimlun ajay mek ang denglong asan sanalun ang litum arjulong ikji porpai troksira mit ke pleng lute klim somar ajay mek nang litum arjulong ikji adun thu porpai ner kebra minit thong ke pleng lute alom bilom ajay mek nang litum arjulong ikji porphai sirkebra mit krip ho pleng lute hindi lamar janaluna jame ang denglong sansona lunang litum arjulong ikji adun thu porphai sirkebra mit plike pra pho pleng lute western music mate english luna jame ang denglong sansona lunang litum arjulong ikji ada porphai ke pra mit krip ho pleng lute nang litum tire makai ajame arjulong ikji adun thu porphai ke pra mit thong ke pleng lute karbi lam ka na jai mek nang litum arjulong ikji porphai kri si pleng lute dipaling tipianing arlo lam the nang litum arjulong ikji adun thu sorlo seng tong ajai mek nang litum arjulong ikji porphai ke thom ramit plike pra pho pleng lute guwahati ben kapachita karbi ajai mek nang litum arjulong ikji adun thu porphai pliramit thongke pleng lute dimasa lunbari maluna jamek ang denglong sansana lunang litum arjulong ikji porphai pliramit plike pra pho pleng lute boro lunbari maluna jamek ang denglong sansana lunang litum arjulong ikji adun thu ninga sam porphai pho pleng lute rong ro pa jamek nang litum arjulong ikji porphai phoramit thongke pleng lute pinia sarlam thi nang litum arjulong ikji adun thu porphai phorami thongke brai si pleng lute karbi lunbari maluna jai mek ang denglong sonsona lunang litum arjulong ikji ani gang sam porphai phorami phoke pleng lute lam jira jai mek nang litum arjulong ikji adun thu porphai trok pen nang litum sang pimara jai mek arjulong ikji porphai trokrami thongke pleng lute hindi lamar jan kalia luna jamek ang dengalong sonsona lunang litum arjulong ikji ajo porphai troksi pleng lute karbi det long reaching hona luna jamek ang dengalong sonsona lunang litum arjulong ikji adun thu porphai troksi ra mit krep ho pleng lute delhi pen ke pachetak asamis Asamis lamarjana lun ajaimek ang denglong sonsona lun ang litum arjulong ikji adun thu porphai troksi ramit thongke pleng lute ok prana jaimek nang litum arjulong ikji

non het dong na litum christina ti pikilo na lun kang ting ang bong ni po arjulo ik tang lo lake akaswani difu adun thu beauty killing pi kilo na lun o hempu mukrang rasinja project sina

non het jong nang litum manai sing narpi lapen beauty killing pi kilo na lon arju long tang lo lake akaswani difu nang litum jame karjulong bom lake kang do kardom lo na jame kang de tatang tela bangsa jame kang de ngalong pini kirot ke padu silon arju lo nang

Lapan na porang lito, kang do kardon alun na jay mek ang deng along, asan san alun arjulang itang lo. Lake, akaswani difu. Adun tu, piniar ni ang deng along, kamir so kiling pi, kihir ponahir jirle arjik senang.

0: amilo na hang hamalong long ham ti si serar pegri dam si serar pe long dam ka ve ka che yan ti si a tengri ren dam si serar pe long dam si arun me che van ti si vang char vira vang si rasong si urklang si pang nepa me an si putho sam pri vang si chiring po marang si aberi me thang si abayari me thang si priyang len endam si lengar leng yam si serar phe kang yang ti si he me pang don bang si pachu hu chong pan sim pachi si patang si serar phe nang man ti si hemri pi abang pen samia ham phang amaro ma ram arendi vai kang si pang thir ka pang yang si tang ji lon kang yang kindu pi kon sang nang ser ar phe nang man si sokar bi a phan ti si nang rai kom pang thir an nang man ser ar phe dei nang o kundu pi kun sang ti ti
1: nun hejong nang lito jorsing be kilona lun ar phe ke plang lun ar julai tang lo lake akaswani difu adun thu chandrasing kro kilona lun bong ke plang lun ar jiksinang

0: dagang lo di tangte lasuk alun kilun jia phanang tum niko anbak charlie long lo
1: 2 days
0: 2 days di me pegan lo nang ka charlie ang dengke kon lo
1: class 6
0: te school hemalong nang tum ko ppia son si ka charlie lo sport ke kan lun kilun di ta churu lo nang men ke ko son lo bongso
1: Abigail Ovung.
0: Tangte nang tum pini pipilo ke klem te kan ke bongso
1: kilun
0: nang ka charlie ang dengke ko an lo
1: class 10
0: class 10 ke bangkon student lo bongso
1: 80 plus
0: nang tum skula hemalong ke kopi pisi ke klem lo
1: kitab kapori and sports some other functions and
0: ta choro lo bangso osomara tum pen kaching ki je thana bang ke la po ansi kangton iklo tangte non puthot osomara tum kilun alun le arju iklo nang aluna lam the la ke I must tell Jesus when we all get to heaven higher ground more about Jesus if matters to the master lapen thank you lord tangtenon osomaratum kilunalon le arju iklonang

nonhe jonang litum talas lamarjan penlon arjulong iktanglo lake akaswani difu nang litum jame karjulong bom lake hindi lamarjan luna jame tatang tela bang so jame ang deng long pini kirot kepadu silon arjulona per days lamarjan pen kilon bang kumarsanu alonalam theke do dil mil rahe he tatang te arjik sena

Richo ang hoy, chepek det api, alang tum pinan so bahini, rong so pi, o bupsi, ridlo dam, nang koklo. Ridlo kedo ahut, arnisi, jantapur richo, achakri chakor atum, richo apun, achak, kechok abang pu giri ahut, ridlo along, bisokoida apan teklong loklo, bisokoida apan teklong lokpen, chakri chakor atum, lapan ari asek, Akeng asek punlu. Lason si kiri ateng pen. Richo apun acak coklo. Pusi bisokoida apan jantapur pondetlu. Apike bisokoida apan si jantapur aricho bakkok.

0: Malin, Sankur, nang tum logo che lang tang te lang ma ho.
1: Tang te lang phu.
2: Ol te phu, nang khur et lo, apot sa pe nakha ji cho long po di.
0: To, ke chu ke mo phi alam lo, logo che lang le, patang tha he, ne ta newspaper por he lang hu.
3: Oi te phu.
2: Malin, nang skel nang pitha te.
3: Nang ta nang skel du tang kok lo bo.
2: Konat lo ne ke yo, awe det ke.
0: Do clip ko mali hang jori
3: lane bong sikhe jo
2: kopilone ne sker si nang ke hang chot ke kopi si nang pipe det a thelo
3: nang pipe ne
2: nang pipe tang ha ho
3: pu ne bong ki jo
0: ai o somar nang tum ta heno ta heno sob sob le nang sar pi hai le ki do sante nang tum na ring su sob sob ji le
3: pai o pai
0: Wang non malin, wang non, lanang bong sankur, ano heveng pone?
2: Nipaya wedet posi nang tumang lang selera lubo.
0: Nang tumba hinita he, nang sarpi he awe saidelo he, pisi celang selera re nang po. Mo nang pole a mek prang lote, anso si nang tum tam kelong lang he. To nang tumba hinita, chinghon seroy not.
4: Pisi nang tumge kahuri sailo.
0: La soao somar bahini si skel kachi thida ho mo penlo kipu kroi bangwe
4: kacharli selet kalima latum la sankura bangsi kache bohong jiri rok titike
5: asar pilege dota kali hempasik sag war rati tilo a hot penge jinso tame me a hot penge sik sag tame me lo
4: o sajun pobo e
5: to wanon ante poge jun eloma
0: la soao somar tuma long jun dun eloko nang pite Non è capito tu di là?
5: Giunto da me po.
0: Pinina office da me ma po.
5: Oh, ci penna la sua scuola bil che longi di là. Pini è qui longi boho.
0: Tanka long le putte. Ha beng le tap da me non.
5: Beng bica è prote copulo. Ne bonga tunta tanka nangi buke. A chi bisi a panke tanka che è resita piri. Tamba lo tonka chali dunma copima. Nad nad ne dam po ajo hem na kera por ke a king kam ta thir thi thil
4: sa jo ik epo ke gastric do sa jo nang nilubu
0: nang li pe ga chi dun lo sampri nang lita
5: na tum ke chi siglo ma
4: lang ga ching du lang
0: sampri la so somar bahini phan pathom dun lo nang bo long sing ta sai hem ke che dam ji bo
5: Ni ta chok yi bo po.
4: Ni ik am long le pa thon dun ta chok bo.

Adun tu ang denga cari abang aning kya ang alun ang denga long pam sing group and kilun alun arjik long po alun alam teke voleng tik nitum arjik sinai.

0: pen asu mesen ason langdun po lasi pangreng lo ke ad hoc ke thimuchot ason hedi bang nang terwa po em par ke thimuchot an chu thek lo mane pangreng michit lo pote hala tum long pen sami endun po lasi ako pangreng po engke la pangreng po la tum aku api bi thukok po he api bi kok po para ke ai asu pajai po aku la so asu pajai po ad hoc bang ke thelo te asu si tami jor det po he jor po engke la so asu aku achi libi tu po engke la so asu pense aku ni tum la pu pangreng bom ti ti lo engke aho pen ke la long hong chiklu yon pho tro ka pangreng tang a tum si tami he di ala tum nang tirwalo te nang enon tha pro te lasta me ni li enon det po engla ta ko chiklu yon trok trok system ya ku pangreng tu det po he di suri trok pen nam dun pro te ko ni li bang ya ko alle he di wan ma suri ke pusta me suri ko e pusta me la an long te ko jor tu po engke hot pen ke la piton bi kok po bare ya ko lab sta me asu padu tu po mane bang yong si la son pangreng jian ning hang plo te he hala tum hansta me la son adhi pipo
1: tang te nang li long hong ka pathe dab ji a phan ko pin ya do vai ason pima
0: kiching si a bang he di la chiklo jon phli lo te nitum la kapit he ji a phan pusta me veterinary long si dam dam lo dam po doctor hanar ji dam po la long hong jong si bihe ko an chu thek thi pusi ta me niti tum a doctor han than po alang ni tum puluma dowai nang pidon po he la pilu a dowai ni ko an ma gi pinang ji la pen la pilu pidet lo te la vitamin stan la pinang ji pula tum nang tok don po o la ke cheng si pilu a dowai pi po pilu a dowai pidet si la vitamin ni li tum pidon po vitamin pi po ge la along hong tum mang ke chikir lapu chu thek the long hongsta me elapu chu thek bompu latum vitamin pilote piloma amek ta jang oji lapen ki chu si ta me kai ke chu sona ilo nge la al lang si ta me he dilatum jun pik pik la in it pu na son rong latu
1: tang te nang lila long hong so pang reng dek pen ni ko ana phesi vitamin ke pi pilo
0: pang reng chiklo yon phli an lo te vetiniri long dam po ang para ke ala doctor tum nang arju po chiklo yon ka an lo pu nang arju det ti ma pote chiklo yon phli le bu pong ke la chiklo yon phli pe no teng par ke la po ka hi long ka pa ve phan pi po po ka hi long dole te la tum an chu chi det ti chung kreng pik pik along hong tum eng ke pian yom ta la son lo pini yong si pilu a dawai pilo te pe na bang pi pe lo ar ni si pan da la po ka hi long ka pa ve phan pi de lo te eng ke la vitamins ta mi ni tum 10 ml la son he la son pi dun po pilu plote ang parke la tum ni thom phli la son pinang polan pilu pen vitamin la son mix nang phe di pare pidet pen engke la long hong tum sta me chiker la po e la pilu do sta me la tum nang olai at ji nang olai at po engke la tum an ke chu sta me he di kai chu chi sta me la tum la pilu dawai pe ni piet lo plote la tum chupik po chupik po ang pare ke the si da me he di la tum che sang chet la son lo la ini la dawai pi pe ko he di la tum timur pik ji in chota pik ji sta me la dawai pilot he di la tum ka timur sta me kom u la pen a mix ta me jang u la
1: a nem do chet la pulo he jo tang te la vitamin pi dera phe pen prote long hong a tum ta in tu chet ma te chelar chet a son do do ma
0: o chelar lo la ke nang li tum vitamin la pen pilu da bai jong si pilu te hedi ang thek thek long po an sita me chu o la pen a me sita me jang o la son la pen ka timur sita me kom e la pen ke hang kai ti ti do ma ti di la chu thek thek po hang kai ti ti la son sa me avelu
1: tang te long ho phan ke nang li tum ge ko pi an si ke pi pi lo
0: ni li tum ke la pu lo a ho pen ke sang prot he la son sang prot po si u pi po la sang prot ki u ba long sin tum la hen ru pa ju dun po ha pen ke po la pen in thumar vo ang par ge ram pak ar vo ni he la ta pilo te ili kar bi dim ge a po ga hi long ta me thi i pu ma de la si ta me pang boi dun po ang par la u po pang sam po par la phi e ben he di mix po la si pi po chu pik pik la son te a kaprek kaprek ason sta me do a hot pen ke la bap kupini ni sta pilo ge la su ke su kachi op op a bap do la mir et jai diti he la sta me chu pik long hong tu maning dok pik la pen ke bijeng nai tang ho lo bong sta me la lo sadora lo the a kang du ke la

0: bong abang hedi la chepi e po la sita me upi po la ki upens ta me chu la pena ke vice ta me la tum chu
1: nu sadora lubong pen badet ke kaprek ma lubong bang ke pipe ma
0: chu a kaprek lubong sta me chu he muthi la tuma ninge dok nai
1: ke
0: la lu
1: nang li tum ke long hong a an ki pi ke sang prot mate henru la he hoi se ke pipu tangte la sang prot henru pen an parta hi thia long ke nam ha an tak pipi ma
0: Aku penke Henry sang prot lista me pilu hadi, la pen aku dah dake la iti dampo, laipat arvo la pen pulku biar vo punon, bandaku biar vo punon itum la bepari tum pen cingki po hadi, la si alang itum lista me sapapa mati di ang pang an kita tum hek et po, ilong dim biwet titi, angkela hais ni tum alang tum han cikon tek dampo. In parke la biwet hade munitum ponji long hong apart le nitum thanam po he parake langlitum stame la son nang biwet po parke alangitum long stame nitum la lam sama son sake jona phana sap su pitikang po la si alangitum stame nang biwet pada abosta pe nitum wan wan lo la hai ahanar bu pen stame nitum adhoke la tum ake vai stame nitum pi he di long hong pan he ake vai stame pi adhoke la ki ublong sitame ubdun po lalom parke ahur penkela menthu ke jor abipari tumlong sta me ni tum che contact nam po hala tumlong pen sta me ni tum menthu aduk alip lahai kupipine ang su hedi lahai sta me latum hek etitimati di alip sta me sapha po lahai latum ka sapha lip sta me lason plastic pen pabor vet po lahai sta me ni tum wan wan lo lahai sta me ni tum mix dun po ingel hai ki pipen ta me along hong tum hedi thei muchot titi la menthua alip ki pista melong hong atum anchui o la pen gela supports ta me adhoga tuma banke pi la support pilote manela asu akus ta me hedi la tum la induk sok mate di la supports ta me la pilote theda pra la pen ke hedi la alu la pen hipi la kadu ka vista me la han arvo pen ajat hans ta me la alu kadu ka ve la bok bok pista me pangboi dun melo la ki ubalong ke ka pangboi dun me an gini tum jog dun etitilo hi thi long sta me la hai la tum ke nang un e la pen la ilikarbi tum che jor chor la na tum sta me la henru punon chat punon arvo han la long hong tum ke chu ke nang un e arvo han do plote la hai sta me ni tum pangrum dun po ang par ke la hai sta me ni tum wan po titilo hai sta me long hong phan pi titilo hi thi long pen wan po la si pipilo
1: tangte ni linar ju chu inglang long hong atum ta jat ka prek ka prek do ola senang li bang e ko pia long hong ajat bang se ka pang reng dun inglo
0: long hong ke ajat ka prek do o sistema bon sta me ni li ka pang reng dun bang ke la bi o ta ka li ma thi o ta ka li la prama long hong pen ka pe cross he la sona long hong ajat se ni li bang pang reng dun dun la he cross a long hong ka pang reng bang ke joy che be mars ta me la tumhan ki unu e la pen ki chupus ta me la tumbange iliko pima ke ki pi phek e punon e kupene babar vu punon pene henru ki upi punon la hais ta me la tumbange chu
1: ki chu chong vai e
0: ki chu chong vai ve la pen e ronga phak bangge la tumbange pangreng busita me alin sita me kom hek la pen theder pik la tuma bangke la si ronga phak bangge an pangreng re ki the bangke de titi la pen ka chu jor hu sita me hedi ador bang jum hek titi cross along hong jong si pangreng pulote la bangke a an gi pi sita me ili tum ko puluma matha jok phlot lo ili ko pima ke pi la ge chulo la tu la pen la bangke alin sita me ka chu jor long hedi ong pik pik
1: tangtin pangreng det pen chikluyon ko ana phisi ki jor jor lo
0: adhoga long hong ke chikluyon pho chikluyon trok la anta jor long la pena dehe ko tumke theder che da tumda do la tum bangke chu jor long le la anna por ke la pen pangreng me se na tum bangke alin sita me du ulo he la chikluyon pho trok ang bong ta je ha ka long hong bangke ning ka ne si anta le rok titi tuma bangke ke the hedi the bangke da de tilomati adhoke o apo ka hilong do kok por la sta me chu the go e jat je po ki the chington da de ti na sini kan si an sta me ni tum pang rang nang kok titi la bangke
1: ante mo panang lipulo la rong along hong ke ador jum hek titi pu ka cho yor sta ko pie po se la rong along hong ke ador jum hek lo
0: at hi pang rang sta me la tum bangke the re ri a kontel la pulin pharo ta hola son ka chu jor long bangge kom
1: o
0: la si la bang ali kom

Bong oi mi re ma rang nang ser so dai chi yan ramo mang beng ti yan te nang sa bung ni yan rok hong ra pang yang

0: kaching thang puno ajat puno ke nangli mithang tong chi rima mate la film asora tum sinangli phan la kaching thang paris ta me nangi pipila
1: im thang se jipon pa hot pen mala nang lo sar jivon he aso na pilo pare he me si mithang se jipon pa mala ek tor actress tum bandi la tum nam pipi he atum break mate address itumang bante
0: comedy tumang kala in ye ape risi mane ke chepon nang nang ya lo
1: bodi ke comedy tumme aku pang air nang budali mati itume arong da sang nang ya jan mati
0: kata pan mane pang nek mimi ajat
1: pang nek nang mati ala ape ri pentah arong da sang nang pang ke pang ita pang iu long lilu mihang ta la ratum la epe ripen nai mohor pen ja pen se bang kang ne gi mati ai ta pang ne mi mi ja tha asana ja lu ma dress ang pipi
0: la se non puthot nang li phanar ju thu ek lang nang li la karbi rong a je long se ta mi nang li kachira dun do pu la se nang li ta la ke kan kan no ma mate la pu nang li ke la pu group leader pa system a yasi nang li ke la pu ke lang no na jal ek la
1: lang dun mane lang ta lang si lang pan bom la ha ko lun ta lun lo kan ta kan dun lo kan ra pe lo lun ra pe lo la group group ha mane ta ne jipang rum po ko kan ta kan ra pe lo lun ta lun ra pe lo claim lo puta claim lo la
0: claim mane la ave se ga bang la pu mo la pu na hang lo te ak shooting dun chu po chalo ke di
1: son ang lo ni lo na bang ga sc ga li den mati ma lo na he pu ke thab dun pu ta ha sc ga li den mati tham hai lo na he te ap group an ge lun lun ha lun ha men tu ne pen la lun lun chun ning lom la nu wa ta lun be ja pi ji ese gali mate anta ama lun bang an pankret nre jalo la group group ne lun lo
0: nangli na ji thane lo nangli hemke dongka mukam
1: dongka mukam sar sen rong hang ro
0: dongka mukam pen la dak dipu an ke wang nangli ta kamang pa menan ke nangli phanda nang chini lo
1: da ke wang alle ke la
0: alle ke la kamang
1: kamang pun te long lo nan anta ha ti
0: nan anta la pu si ji thang wer so lo he
1: yo nitum la pensena chini lo ba an ne ka du ka ve ta ha na kar bien long dang an ke nan anta la so men pen la pu lo te ha nitum ha aning dok pik pik lo hem ben ke wang alle ke la lo isi ke alle ke la hem pen wang alle ke la men kamang po chi thang lo isi alle ke thena ke la goreng war sa ye la ke long po ha la lo alle ke thena ke da ke wang pen ke
0: nang li bi hek pen si di phu wang pen ko nang li nong is ta mi ki thek nai ba ka pa chalai thek nai ba nong is nang li ki long don ik lo ma ti na si ko son la nong ek ki long ki deng ona ko ke nang li ning ka rong ke ko son ya lo ma ni
1: ka rong thu ong ti pu thek te ala sar tum do pik sar as ye mi en ban tu ke thek long le der lo ala nang kang thur ban che ni ma tha rong ala sing kang thur ba pu sar jivan te ron he la ban che jo ramam lo mala piso bang ae ame kring yang ring lu ti hok tu ola ni rong la la ni atrophy pen sa te pe pen apoi sa pen he u jin ke pon o se ha lan sa keng se jor do mam lu la se ne pan ngang thor che ngam lang lu
0: la producer ma director of pan bang he
1: la se ngang thor pon teng pu ma he lan sin ning do rong lu la pan se jor do mam lu non pu anta la lo mati ya
0: na
1: na a men no pa chitang ta la lo mati padam
0: lang li a film pension nang li no is ta me long pa
1: lang da ning sam pig lo la sam he la ning kam sam na ye la so ni lo da ke bang ke la goreng war sai long pen la la men kamang pu chitang he ta mo ni tum nang chi ni ge si lo mati la ulate o ki bi thi sar pi sar pu ta ning dok lo sinilo la sonang gela la goreng warsa la sonilo da kewa ke long ning kan samnai ke alle ke
0: bi hek pen ke bang ke non bang ke jo alle son ga mati men ta rat tum ta chinilo la pen nang li goreng warsa si ta min non nang li choklem non ek bang
1: da kewa la president sar pan ta ha jan ro singro la pan

0: juro piklo ning sam piklo lahan ane lata dakpen ko ane kang tur bono mati la do joini si ko ane la oreng warsai ta long don lo ngela pini pensi jatuh ang lang ko no mati andai ning sam piklo daga bang pa
1: nasi putot nangli panar jutu iklan nangli non ladak di pusi claiming bom ke mati di nasi nangli ke rong ba rong chi daim phan ke nona mat ke mathai elobo
0: matha matha ge apor pu lam cholo ning ke do kai ta mate da ka tu pu jong ha ning hem se cholo kai ta la pu chi birta bom ha son ma su jet man e de ma jan ma pu hem pen ke ha kai ta la pu se chi birta bom lo hem se cholo ning ke ha pi si do ma ve ma jata son ma su jet man e de ma kaita char julo do sidak pujon ma ha
1: nas ili tumpini pinang alam sitame je thanpon iklong lo nangli phan sitame choro lo nasi pini ke apor alam ta doko apor ili tum ching ki je than alam sitame el pan sing ton koglo nang nangli son suriya sai doko sitame nangli ladak akashwani di phupen asona son alam je thanpon long apot nangli sitame nang prang kewang jilang along sitami ansuse che parjan along kapachalai pen rarapan kapang nek longwer je phan lapenangli ki claim kidam ke messenger phan akashwani di phua hin pen hirjumi nang hang pilo
0: cardo
2: radio karjura ratum lapona por sang pimara je mek long pen hud bang pi hun mili kropi lapen ke karbing long mate karbi lamarjan along chipar jan bang phi comedian mate pe chalai bang phi sika terang piang bong chihu chiput arjlong ektang lo lucky akashwani dipu adun thwa jam mek arjuk senang hindi lamarjan nan kal dia lo na jam mek labang so ang teng long pen ke cheng selun arjuk senang Arijit Singh kilun Ranjana pubang sulun. Tangti Arjuk Senang labang sulun.

Radio Karjuwara ratum labang so ang denglongpen kidut selun arjuk sinang Ramdhenu lamar jan longpen Jubli borua lapen dikshu kilun tumi dia khur bubang solun tangte arjuk sinang labang so ang denglongpen kidut selun

0: nang nilo
1: kalam
0: hadak ai benga tumsi heman wang po enki
1: kalam
0: heman wang pensi la ami thangla a make amad lek dum ki hor pon chok ji kali thang da
1: kalam
0: phalang no pon pe khali a make a chitim long le la brown color ma black color akachi thing lor do
1: kalam
0: la super sing ti pon chen po tha pon thot cho ji enki la so thak lo akula son a make ako bangla son artificial alason amek lason jara ko logai thu chogi lasi thang pine amek ekdom horpon wang po pakhuruk wang ji putakali thang ta kali
1: kala
0: enke la bang ai beng pe nang kali tong thek thek ko jong se la hem long dan chi pi duniya tum che voi jui lo pulon te e son soni ke klem nang ya kam bang ke la ka che voi tanga bang jong se amek char ak pun de amek pat se lok don nang po la pen amega thak long lason pe ya ki cham lang pa cham se lason dip dun chek nang po la amek bang pak kring ang long le de ji pha
1: kala
0: enke jong si la so room long la abang ar pum ki bia room long fan ac la hai ki on tang do punte la hai ta off check nang po a me ke pa kring long le pha
1: kala
0: enke la e boy chi boy det lo punte soi ghontang bong 6 hours
1: kala
0: la soi ghontang bong si la pine ai beng tum phan papon long ning la si la son pine che plang lo pulote che boy ju lo pulote loge lok phone kuri phit nang po enke la soi khontang bong si la a mek collect pon po ai beng tum pen
1: kala o la son pulote me pi kalam lo khai pi thangte la gonta throk punang leki pulam gonta throk ang bong jong si pon un e pulote la ke lit dat po pason no ma thangte
0: la son lo sitami non malom ke asona son a kimia hormula cornea ba mekala ang bong long chi thinglor la ka pine pehno ne de da phan a lang asona son non lo menang ke klang do ulo asi non lom ke 8 ghonta 10 ghonta anta bi meji pusiki po la swang bong pen 8 ghonta 6 ghonta ang bong pidun wek nang pu pu pange kali non mang ke 8 hours 10 hours anta bi melo pusipu sitami la a ke me nai ba ge 6 ghonta ang bong le jong si lodun thek pulote la inudamunit pen la inudamunit a megdan ga chipi pen ke bang hiniya munit ke chichar ipo isia megbang inuda pan pipo isia megbang aku inud cornea blind hand pipo
1: tante doctor nili nangli pan esonalam nangar jutu iklang la megdan ga chipi po butharlo tante la megdan ga chipi jetum english alam pen ke megdang pan ke spectacles putapu la megdang ga chithona tum kali prote contact lens ke anatum la tum se ta me mega dan gp meima
0: spectacles ba chosma kache thona tum sita me mega dan ke pimeji kapen mane bang jong si contact lens ke la tum sita me pimeji
1: kala kala me pigalam lo tangte doctor ni linang li phano ni son ni linang ar ju thu iklang tangte a okalong gupine the dunga ke so ki do tum la son tum sita me mega dan gp meji ma
0: amek adan bang ke ambang long pine rg ding klui pena keso do sitame pimeji sitame eson son ni a keso do ala so a keso do pulote ki pino la sona keso bang ta do la pel a ki pime bang ke e bang long jong si hala ambang an ki reng e sek sitame diabetes a keso tang ho high pressure a keso tang ho pine heart a keso tang ho ba amek amat sitame la pine cataract operation ki kuri tang atum sitame la tum sitame dan pimeji ji enke la pena mo penil tum le cha thana son chosma ga che thona tum ba contact lens che thona tum la tum an sita me dan pi me ji khali ki pino ma ge son soni a vi pen ga chi una ke so hiv aids ta ho hepatitis ta ho la son e son soni a ko a vi pen ga chi una ke so do plote la son a ke so a banke pino dak ji hala sona ke so long banke deng de la penan par ge abelek manke mani accident pen men men accident pen amat si che voi ju la sona tuma mexita me dan pi me ji
1: kala
0: ki pi me a teng si ki on khali son sonia ke so long cho ji
1: kala tang te doctor neli nang li phan na ar ju thu iklang tang te diabetes ki do tum ta me a mek chi pi me pulo sa ta me e ili git ke ong dunga tuma phan ke thek dun long la ke diabetes ki do tum a mek a ve da prang a mek chi char che da prang de ti tang te chi char u elo pine a mek chi char a ber bulu hoi lo pula sona tum ta me chi pi ji pulo te chi pi me ji ma
0: la son tum sita me chipi meji ka chipi phan bangke adan ki pije phan bangke pi meji diabetes ki so pen che char chilu pusita me athe diabetes pen a me ka che char che da bangke la ke hala amu pen a che than son na me ka chi thing lor ka che ho por le ka che char che ka le diabetes ke do ve ka tum ka che chari e isi ke the dung athe bangke

0: titiye ake beleka beleka kisu do o
1: kala
0: ajak tum ke lens ke pang ho na problem do ajak
1: kala
0: tum mang ke hala retina problem ke do pensi osumar ke jonmo pen che char che det ason tum ta do enge ajak tum bang ke amu pen la ame kang bong long chithing lor adim long bang ke pang hu na ja do ko sita mi andu nga porda ar thu la ha ke sob mesen pulote la sona tum phana bang ke la dan ki pia mek pen pa mi u jong siala a make a chichar che banke a make a chi thing lor nang je dim long ke pang hun do ko ka join pen si ka chichar che punte la sono somar tum phan banke pa mi unji sita me aku hala a belek o somar ke jon mu pen kopia karon si chichari edet ma la so ateng pen treatment kuri lo te me po kumane o somar banke jon mu pen jong siala lens ke pang hun ba cataract do ko la son phan ke congenital cataract pulo la son tum phan punte hala lens ke lar ben ta chichar i dan ki pia me kali da chok hasan tum phan bangke
1: kala
0: enke komani osumar bangke premature apor chok che aprang ben jon mode titi tum phan icu long bc oxygen la hai ki p pensi ke pareng i osumar tum phan bangke la tum bangke retina he no dak titi enke la so jok pensi jong si che char che det la so retina ke no pachi aba makeup porda ke no pensi che char che det punte la tum phan bangke aku retina abele ka treatment manglo kula bangke a make dan ki pia make tingai ta nang ne hula bangke
1: kala
0: khali la ame ke panghun chi thing lor nang yadim longe panghun ame ke solok chot do la son tum phan pulote dan ki pia mek pensi pa me inang po
1: kala me piglo doctor ki ong dung radio kar juara la nang li thana lam pen ale do piglo puneli sta me chin dam lo la pen ning ta the dam lo tang te pa du si akar ju nang li phan akar ju jang tung alam thela pu hen lo I donation mate mek dan ka chi pi ji phan anam pinang ji ma mate hala kachu deng dunambang halang tame operation apartment matela make mi kilong apartment alang li anam pinang jema
0: la amu benil tem chethan ba mason lo la banke ekdom ador la khawun e pin adan amik dana banke la sila so me ka dan nong ke kachi piji tum sita me tangka long pon pe la pen hula kechu deng ya dum sita me tangka pinang ne la banke la dak banke la tangka alam banke kipia tum sita me pinang ne aku ha adan chipi tum sita me tangka long pon pe poisa larle ki pinang ji kali aku ha ke cho denga tum ta hedi cho nam dun ji pa hormu ta kali la banke I bank lo la sop register kumat ma chela a make dan ki pia make ke nang ji ma la swalista do po enke la swalisa teng pensi nam serial number bang do ji serial number 1 2 3 la sonjat si ekdom serial do thor po la swateng pensi bang nang hang ji
1: la
0: mani bang dan chipi tanga make nang lilo I bang long plote hula number 1 long ke do bang phansi hang pa prang po
1: kala
0: enke hula bang long lo punte aku next mane dan chipi thulo punte aku hala aphi aku second long ke do bang phanda hang thun po la sonjat
1: kala
0: la bang ke mane tangka pensi namdam po ni bang si ha aphi ke do bang sa prang long ne si chonam dun dat po chilogai dun chogi pula sonjat kali
1: kala bang ke kala me piglo doctor nang liki thanalam the tangte doctor pini ke aporalam do kokapot si ili tum kaching ki che thanang je lam the ke do piglang te ma bonta me thi he ka porang bong pen mek dan ka chi pia puthak asona sona lam the ili tum che than dam long pot nang li phan churulo la ili tum ka che than tang analam the radio nang kar judun arada tum ta alle nang long dun pobosi kroilo nang li gi klema sai long ar nam le ahir jumela anso se nang papina la se pini ilitum chihu chipuda lam jir ke la po an leng ton iglo na putho nang li phan suri suriya kardom nang pajir iglo kardom
0: kardom
2: radio karju araratum la po na por national eye donation fortnight polong pachetonon pen ok prana jemek along pen nanatum hudbang pi helverin timong pila pen ke doctor lokhimai bi piang bong mek dan ka chipi aputhak chihu chiput arjlong ek tanglo lapona pona le tum jai mek karjlong bom lakke akashwani dipu pen fm ben along pen ke pharui sira tok borsur ke megahertz race apps lapen ke news on air apps along pen adun thu ajai mek arjoksinang english alona ajai mek bangso ang deng longpen ki jengsi lunar juksina the course kilon aluna lamthe breathless pulabangso alon tangte arjuksina labangso alon